0: DJ.
1: Besubuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati ayiwe uphuze uhlale phansi thule ngathi uyasi yonke indaba.